Good morning, Australia, and hello, world! Ika-18 ng Agosto, taong 2026, at kayo po ay nakikinig dito sa programang Buhay Pinoy at Buhay Abroad, dito sa 92.3 FM 3777. Kasamahan niyo po ako, si Nelsie Girl, hanggang ika-11 ng umaga o alas 11 ng umaga or 11 AM, at kayo po ay handugan ko ng mga awiting Filipino. At syempre, dahil tuwing Agosto nga ay pinagdiriwang natin ang Linggo ng Wika, syempre yan po ang tatalakayin natin ngayong araw na ito. Pero isa muna pong awitin para sa inyo.

kayo pa rin po ay nakikinig dito sa programang Buhay Pinoy at Buhay Abroad dito sa 92.3 FM 3777. Kasama niyo pa rin po ngayong araw si Nelsie Girl. So yan mga ka-filo, tulad nga ng sinabi ko kanina, tayo ay nagdiriwang ng linggo ng wika. Pero ano, actually buwan ng wika. Buwan ng wika, di ba? Yes, buwan ng wika ngayong Agosto. So, pero pag-usapan natin, bakit nga ba tuwing Agosto natin ipinagdiriwang ang buwan ng wika? So, yun. Dahil iyan ay sa historical reason. So, kung bakit August ang buwan ng wika. So, yun. Ang August 19, ito yung birthday ni Manuel L. Quezon. So, siya yung dating pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas. So, bakit mahalaga si Manuel L. Quezon sa usapin ng wika? So, dahil malaki ang naging papel niya sa pagtataguyod ng pagkakaroon ng wikang pambansa. So, yun. Kaya nga, madalas natin siyang tinatawag na ama ng wikang pambansa. Yes, naalala ko pa to. At noong 1937, ipinahayag ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa. At mula roon, patuloy na nagkaroon ng development ang ating national language hanggang sa naging Filipino at kalaunan ay Filipino na siyang ginagamit natin sa ngayon. So yun, Tagalog, actually, ang official name ng language natin ay Filipino. Pero normally, natin na Tagalog, kasi ito naman talaga siya, Tagalog naman talaga yung naging batayan ng ating wikang pambansa. But anyway, kaya yung August ay hindi lang isang simpleng celebration, it also reminds of our history. So it reminds us kung paano natin binuo ang isang wikang maaring magsilbing tulay para sa mga Filipino mula sa iba't ibang rehiyon at iba't ibang linguistic background. Kasi 'di ba, marami tayong dialects, so may Bisaya, may Bicol, may Ilocano, may Hiligaynon. So sobrang daming dialects ng ating bansa. At 'yun, dahil watak-watak na nga ang ating mga pulo-pulo sa ating bansa. So it's importante na meron tayong common na lengguwahe o common na wika para magkaintindihan tayo. At syempre, yun nga, sabi nila, wika yung nagbubuklod sa ating bansa. Gaano man yun kawatak-watak geographically. So yun. Anyway, ano ba ang ibig sabihin ng wika? Kapag sinabi nating wika, ano ba talaga yung ibig sabihin nito? So, is it a simple way of communicating? So, but for me, para sa akin, higit pa roon sa communicating, simple way of communicating ang wika. Ang wika ay kung paano natin ipinapahayag ang ating thoughts, feelings, experiences, at kultura. Halimbawa, may mga salitang Filipino na kapag sinali natin sa English, parang kulang, yun ba, yung kilig. Hindi ko alam kung ano yung impact ng mga English words sa kilig, the same impact ng kilig. Pwede nating sabihin romantic excitement, pero parang hindi pa rin exactly kilig, di ba? O kaya tampo. So yun, hindi natin pwedeng masabing simpleng resentment o being upset or sulking. So yun, malasakit, hindi siya, pwede natin sabihin na compassion or concern for others, pero may kakaibang Filipino feeling yung salitang malasakit, di ba? At doon natin makikita kung gaano kalalim ang connection ng language at kultura. So more than communicating, so at I guess ang wika also symbolizes our culture. At dahil diyan, dito tayo pumunta sa topic na very close sa ating mga nandito sa Australia. Ang wika nating mga Filipino abroad. So, dahil kapag lumipat tayo sa ibang bansa, syempre, natural na nagbabago rin ang paraan natin ng pagsasalita. Lalo dito sa Australia, di ba? Ang daming araw-araw English ang ginagamit natin sa trabaho, sa school, sa government offices, sa supermarket, sa pakikipag-usap sa mga kaibigan. Kaya hindi nakakapagtaka na kapag nakikipag-usap tayo sa kapwa Filipino bilang biglang nagiging Taglish yung pag yung mga pagsalita natin. So, may meeting, for example, may meeting ako tomorrow, o kaya can you pick me up later? Kaya mag-grocery muna ako.
or pwedeng let's have dinner after work. So, minsan naman, meron na tayong mga Australian words like see you this arvo, o kaya kumusta naman, or have you had your brekkie? Mga ganun, o kaya no worries, mate. So, at syempre, kapag Pinoy ang kausap mo, sabi mo, okay, mate, kain muna tayo. Mga ganun, diba? So, ganito talaga ang buhay ng maraming Filipino abroad. Yun. Magaling tayo mag-adapt. So, we normally adapt and we learn the language of the country where we live. Pero hindi ibig sabihin na kailangan nating iwan ang sarili nating wika. So, yun. Anyway, kayo mga ka-filos, ano ba yung ano? Pag meron ba kayong mga bawa, sa work, pag meron ba kayong nakilalang Filipino sa trabaho, kaya somewhere, kahit sa train station, ano yung language na ginagamit nyo sa pakipag-usap? Is it normally Filipino or nag-i-English kayo? Kasi parang ako minsan, awkward na ako na mag-Tagalog, especially if you are with other races as well. So, mabawa sa office, so na parang na-awkward na ako na magsalita ng Tagalog. And at the same time, na-awkward din ako na magsalita ng English kasi parang ang weird naman na we can speak in Tagalog pero English pa rin yung ginagamit na language. Pero I guess it's more on me trying to gauge kung baka maging disrespectful ako to other people na who doesn't know our language. And at the same time, parang medyo awkward lang din talaga na mag-Englishan tayo, mag-Englishan kayo, no? Alam niyo naman pareho kayong Filipino. But anyway, let's talk more about this buwan ng wika. Ba't lagi akong linggo ng wika? This buwan ng wika, pero bigyan ko muna po kayo ng

Tuloy-tuloy po ang ating programa at kayo pa rin po ay nakikinig dito sa programang Buhay Pinoy at Buhay Abroad dito sa 92.3 FM 3777. Kasama niyo pa rin po ngayong araw si Nelsie Girl. So yan mga ka-filos, kanina pinag-uusapan natin yung buwan ng wika. But yes, tuloy-tuloy tayo sa topic na yan dahil minsan lang natin namang napag-uusapan ang ating wikang Filipino. But anyway, bakit ba mas mahalaga ang wika kapag nasa ibang bansa? So yun, minsan hindi natin napapansin kung gaano kahalaga ang Filipino language, no? Hanggang sa malayo na tayo sa Pilipinas. So imagine, buong araw ko nag-i-English, English sa trabaho, English sa commute, English sa shopping, English sa lahat. Tapos bigla kami maririnig na, uy, kabayan! So yun, o kaya kumain ka na? So yung mga simple words na yon, bakit parang may kakaibang feeling, no? May kakaibang kilig na dinudulot sa atin. So I guess it's because you feel connected. So yon, you're connected to home, connected to family, connected to memories, connected to a culture that you carry with you. So kaya para sa maraming Filipino abroad, ang Filipino language ay hindi lamang communication. It becomes a connection to home. Yes, totoo siya mga ka-filos. Kasi parang naalala ko kasi a few months ago, ako na lang yung naiwang Filipino dun sa office. We used to be three sa office namin. Pero ngayon, ako na lang yung naiwan kasi iniwan na ako ng dalawa. Pero kasi nakamiss yung pag may pag-uusapan kayo, even about work or may discussion kayo about work, sobrang bilis na maintindihan nyo yung isa't isa kasi ang komportable lang na explain yung mga bagay-bagay sa wikang Filipino. Kumbaga, hindi mo na itatranslate. Ano na lang, gano'n na lang, kung ano lang yung nasa isip mo, yun na lang yung sasabihin mo. Unlike pag mag-i-English ka pa, meron pang delay na ano for the translation. Kumbaga, meron kang sariling ChatGPT sa utak mo. Pero yun, yes, doon nga na sinabi ko, it becomes really a connection to home, yung Filipino language. It's not just a language, but it's our connection to home. Yun, but anyway, having said that, paano naman yung mga anak natin? So especially yung mga bata, kabataan na dito na pinanganak, dito na rin lumaki, dito na sila nagkamuwang sa mundo. I guess it's a different challenge. So isa siya sa mga challenges ngayon, especially sa mga Filipino families abroad. Kasi paano natin mapapanatili ang Filipino language sa ating mga anak? So kung ang mga bata ay pinanganak dito sa Australia, syempre, English yung ginagamit nila sa school. So, English ang ginagamit ng friends, English ang ginagamit online, English ang ginagamit sa karamihan ng kanyang environment. So, naturally, English becomes their strongest language. Pero as a Filipino parents, of course, I understand gusto rin natin na maintindihan nila ang ating language. So, gusto natin maintindihan nila na kapag sinabi natin na, anak, kumain ka na, or mag-ingat ka, or umuwi ka ng maaga, or mahal kita. So, those words, when they understand those words, they're not only understanding the vocabulary. So, they're basically understanding us, and they are understanding our culture, and they're understanding where their family came from. So I guess it's different dito sa Australia kasi medyo kakaiba kasi especially yung mga bata na dito na lumaki. I think ang isa sa mga na-experience ko, though I don't have kids actually, but na-experience ko dito sa mga ibang bata na dito na lumaki, they can understand Tagalog, they can understand the Filipino language, pero medyo shy sila na magsalita ng Filipino language kasi I guess it's because it's awkward for them, lalo na yung accent or lalo na yung the way they pronounce the words, medyo may pagka slang, 'di ba? May pagka cute kasi. Tapos I guess for us adults naman, since ang cute talagang pakinggan, minsan ang tendency natin is to laugh about it or to ulit-ulitin. So medyo nahihiya na sila. So I guess it's one of the things na
masasabi ko as an adult is, yeah, if they want to speak Tagalog, I know minsan ang hirap pigilan na ulit-ulitin natin kasi ang cute pakinggan. Pero huwag nilang nating pansinin, let them speak in Tagalog the way how they, kung paano nila sabihin, kung ano yung alam nilang pagbigkas ng mga salita, so yung mga ganon, para at least they become too comfortable as well in speaking Tagalog. Kasi hindi mo talaga siya mababago na, lalo na yung mga accent nila. But yun, anyway, kasi it's another thing as well sa mga kabataan naman na yung nagtataka rin ako sa mga bata na nasa Philippines naman, parang it's slowly becoming yung English yung unti-unting nagiging first language nila. I think it's because dahil na rin sa YouTube o sa mga videos na napapanood nila, hindi na sila komportableng magsalita ng Tagalog. So, by default, English sila. Hindi kasi katulad, I guess, nung lumalaki ako na parang laging Tagalog talaga yung salita ko, and I would still translate to English pag gusto kong mag-English. Ngayon, nabaliktad na. So, yung mga bata ngayon, tina-translate na nila yung English to Tagalog if they're being forced to speak in Tagalog. So, yun. Anyway, tuloy-tuloy po ang ating programa. Tuloy-tuloy po ang ating tugtugan. So, yun. Isa muna pong awitin.

Gusto mo bang maging bahagi ng isang makabuluhang komunidad na nagbibigay boses sa mga Filipino dito sa Australia at sa buong mundo? Inaanyayahan ka naming maging miyembro ng Triple Z Filipino Program, isang simpleng hakbang na may malaking ambag sa pagpapalaganap ng ating kultura, wika at mga kwentong Pinoy sa radyo. Paano nga ba sumali? So bisitahin ang aming website na www.triplez.com.au. Mumunta sa Members tab, i-fill out ang membership form at bayaran ang maliit na halaga na $11 para sa mga concession card holders at senior citizens. At $16 naman para sa mga regular na membro. Ang inyong membership ay valid sa loob ng isang taon, kaya kung ito expired na o mag-expire na, maaari nyo pa rin itong i-renew sa parehong site na www.triplez.com.au. Para naman sa mga updates, events at anunsyo ng programa, i-follow at i-like ang aming Facebook page na Triplez Radio Filipino 92.3 FM. At syempre, huwag kalimutang tutukan ang aming mga Filipino program dito sa Triplez tuwing Martes, 10 to 11 a.m. Buhay Pinoy at Buhay Abroad. Tuwing Miyerkules, 3 to 4 p.m. ang Hoy Pinoy. Tuwing Biyernes naman, 7 to 8 a.m. ang Pinoy Gising na. At tuwing Linggo, 11 to 12 midnight ang Pinoy Late Shift. Maging aktibo, maging konektado at maging bahagi ng boses ng mga Filipino sa ere. Be heard, be proud, be a part of the Filipino voice on air. Maraming salamat! Kayo pa rin po ay nakikinig dito sa programang Buhay Pinoy at Buhay Abroad dito sa 92.3 FM, 3000. Kasama niyo pa rin po ngayong araw si Nelsie Girl. So yon mga ka-filo, syempre pinag-uusapan natin ang buwan ng wika dahil pinagdiriwang natin tuwing Agosto ang buwan ng wika. But anyway, ano yung word mo? So yon gusto nating marinig yung mga parang iiwanan ko muna kayo ng mga palaisipan kung ano yung mga word na hindi nyo kayang i-translate ng perfectly sa English. So, itatry ko rin i-translate. So, yun. Unang-una yung kilig. I think ang translation ko dito is butterfly in my stomach. Butterfly in my stomach, di ba? Kasi kinikilig ka. Tampo, it's sulking. So yun, malasakit is it compassion or something? Pakikisama. What is pakikisama mga ka-filos in English? Hindi ko alam. Bayanihan. So bayanihan is... Parang ano siya eh, one nation or helping together, pero masyadong explanation na yun eh. Pero I think there's no, meron bang English for bayanihan? I don't know. Pasaway, so yun, eto pasaway. Marami siyang mga pwedeng translation, pero yung impact ng pasaway na word, hindi talaga, wala talagang walang makakapantay niyan sa English language. So kaya baka may sarili kayong word na special para sa inyo. So yun, lalo na sa mga iba't ibang dialects, I think sa mga Bisaya diyan, sa mga Bicolano diyan, you have yun, nauuso yung ngani. I think naalala ko, kala ko sa amin lang yun yung ngani, pero it's some sort of article word. Ngani. But yun, anyway, so yun mga kababayan, ngayong buwan ng wika, sana maalala natin na ang wika ay higit pa sa mga salita. Yes, ang wika ay history, ang wika ay culture, ang wika ay identity, at para sa ating mga Filipino abroad, ang wika ay connection. So yun, maaring malalay tayo sa Pilipinas, maaring araw-araw tayo nagsasalita ng English, maaari ring maging Taglish na ang nagiging conversation natin. So, at maaari ring pati mga anak natin ay mas komportable sa English. Pero sana, wherever we are in the world, we continue to give space to our Filipino language. Dahil sa bawat salitang Filipino na ginagamit natin, may bahagi ng Pilipinas na dala-dala natin. At sa bawat batang tinuturuan natin ng ating wika, may bahagi ng ating kultura na ipinapasa natin sa sunod-sunod na henerasyon. Kaya ngayong buwan ng wika, hindi lang natin ipinagdiriwang ang ating language, pinagdiriwang natin kung sino tayo. At yun, maraming salamat sa kwentuhan natin ngayong buwan ng wika. So yun, tuloy-tuloy po ang ating tugtugan!